je ya lo titi po soda mu tori pe asiwaju ti je asiwaju na asiwaju si ti fomo yo okunrin laala nigba to ohun ba la ni sanmo to gbo oselu ye to si mo nkan to nse eyen fi lara bale ke je ko saseye getan ke to ma wa mo ke to ma gboriji fun eyen onikokuko lori ero aye lu jara eyin na esin medo ke jo ka jo peju wo won ni isin wo iwuri wo ohun ta ba ji jo wo gingun ma ni ma gun awon opo eda ti o mo ibi ti oloselu ti ba wole aye wa ti won kan ba oselu ni melo melo ti gbogbo won na ti won fe so ra won di leader lai sise bo ti ye ki won o se ni waju baba ikene ona wo lo fe fi gba de leader o jiya ologbon o kose olomose o kawe olomowe bawo lo se fe se ni waju won o iwo re mi lojo ti eda ba ti se asise si ojiji atoni sona re lojo na loluwa re ti wo ewo ete ati ewo abuku ewo ikisa ti iru eni be o si le je nkan kan pataki mo lawujo eyin o mo pe oluwo olodumare lo diri ewa fun akoko asiwaju ni asiwaju ti ju yin lo ni gbogbo ona tori na gbogbo eyan to n wo seju akan asiwaju oluwa re o kan pe leti omi ni e mu ore so eni to teyin ni fa to so yin di eyan pataki o ma se o ogbon to royin laso oge ogbon to royin laso ohun yi ogbon to royin ni igbega ogbon to wa gbe yin gegege to mu yin debi ti e ti le te e wa n se afojudi si alaimore etani yin alaimore se yoruba ti pa lowe tipetipe pe aifagbafe nikan ni oje kaye ogun adi eyin ti gbagbe alagbado ana eye lelokoto to n ba se mule arije ni bandaru ni yin to ba da be eyin mu ọlọrun tori pe kini gbogbo ẹni ti n bẹ yẹlé se mule to gbagbe alagbado ana to je pe eye lelokoto eyin tẹle eyan to so pe ori igunnu ko da e so fun dede iru eni be pe ko lo fakaso gun oke ko lo tun ori igunnu se to ba to be bi n toju eyan ba rin bo na o ba ni farakogbo ti o si ni faragba alamo loju popo e je kaye ko ye wa ka ma mo pe eyan laso eni eyan si ni po eniyan asiwaju ki n se ni aarifin o mo dupe lowo gbogbo eyin olugbo mi ati eyin te n se atileyin fun eto honorable olubunmi to ji ojo ti gbogbo eniyan mo si bto ti won se onigbowo eto yi nigba gbogbo pe e se lotun e se

kojumo ni gbogbo te tin lanfani lati mo gbo wa laaro tuni atoke ka bo sori eto ojuma yo leni atun lanfani lati gbadara wa daada laaro tuni lori eto ojuma yo ojuma re bayi o na ni kuku mo owo ojuma re ko mo mo wa ojure bayi o na kuku ni mo ola ola wa ko mo deru eyin akiyin ni gbogbo te tin lanfani ati mo gbo wa o lori eto laaro tuni opo ya mi jo da na lo ko temi je o

se ti so lekan bi pe koko oro ti a jo gbe yewo la ro toni o kan gbogbo wa ni are orilede yi asewaju bola me tinubu ni aipe o se ipade pelu awon gomina lolede nigeria to si je pe ipade to se ohun oni to ba ti di ojo kini osu kewa odun ta wa yi awon meje awon ati are ati awon gomina won fenuko wipe to ba ti di ojo kini osu kini osu kewa odun ta wa yi awon oko eleyi to nlo afefe gasi ki awon ipinle ki won lanfani lati le ko ta fun awon aralu eyi to je pe yo mu adeku deba owo eleyi ti awon eyan ti won fi rin yoyona akana oni ki ijoba awon ipinle won wa ona to je pe irin kirindo awon aralu yo fi lanfani ati lole bi nkan bo se ti gbowo lori awon ipinle won tin gbe igbese lori e kini ijoba ipinle ondo na ti gbe iru igbese wo na ti gbe ojo ko nti a mo boju wo la ro toni lori eto mo ti ni alejo pataki lori eto ye ti ajo mo foro jomi tu rorun

0: so mo ti ni alejo pataki ti ajo mo fi oro jumi turo oro laaro toni awon ni commissioner fun oro eto irina igbokigbodo oko ni ipele Ondo ta wa yi oro mo iwa Ogunyemi Eyitayo won ti wa pelu wa lori la e ka won ara ile
1: e ka ro
0: e seun gege bi afenuko ti ijoba awon ijoba ipinle pelu are ti won ni lori oro bi irina eto irina yo se ti ro awon iyan lorun ai ti ri pe awon ipinle kan won ti bere si ni gbe awon igbese won ti pin oko ileyi ti o nlo afefe gasi fun awon aya fun won ti ko sita lati le je ki eto irina ko tun bo ro awon iyan lorun igbese wo ni ijoba ipinle Ondo na ti gbe nje eyin na se ti lanfani ati gbe oko bus to je ti CNG se eyin na ti pin ta
1: esti atoku te ba wo nkan ti oro CNG ta so yi CNG nikan ati EV no pe ni electric vehicle
0: bene
1: awon oko ton lo
0: na
1: charger ino charger be ba se charge phone se n bo bayi
0: bene
1: mi de ji ni so but e to ba so waju mu no ni to ni pe kini tumo nkan ta so ni pe are orilede ati gbugbu awon gomina won jo se pade won de ri pe ni o to lo to pe ibi ti o tun ku fun ijoba yala ti apapo ni abi ti ipinle ati ti ibile ni pe awon ara ilu pe owo ton fi nwoko o ti poju owo ton le fi nwoko yi ibe ni won ti ma ko ata ati tomato ati awon nkan ilu obe lati oja abi ati ni ope ati awon isu ati awon nkan ti awon yan je nitori di pe ki n se pe ki eyan so pe won woko lo bi ise nikan ati awon agbe pe nkan ti eyan ba de ti owo ti eyan ba na ohun le eyan ma papo ti eyan asiro ti eyan fi ta oja
0: oja e ori to woko ba ti won awon nkan gan le gbowo lori
1: agbowo lori o si dandan so ohun ni are Nigeria orilede Nigeria ati awon gomina Nigeria to wa to je 36 states ni Nigeria won se pade won de ri pe okay kini ona ti o kuta le gba lati se eto ti owo iniko
0: irinkirin du
1: oko ti o fi le ta fi wale se mo bayan ona o pe ona kan soso to ma rorun ohun ni pe ki awon gomina kan gbe eto ti o je eto to ma ba oro CNG waye ni ipinle kankan e don pe are na fun won ti yan asoju won ti o n sise nipa ero si ona nipa CNG so won de pe pe awon gomina won de para sile won le ba awon commissioners transports ni
0: awon ipinle kankan
1: pe okay o ki a jo lo se pade pelu amubalegbe are Nigeria lori oro CNG ati EV then pelu ajosepo Nigerian Governors Forum so a de se pade a de ri pe ibe la ti wa okay awon kini nkan to because nkan ti bi ipinle kan se wa o yako sira so a de ko orukaruku ko nkan ti o ku nkan ta n wa ni ipinle titi wa o yako si nkan ti ipinle mi n wa se n gbo ewa e
0: agboye
1: mo de wo pe okay keke na peb to n pe ni keke maruwa pe ti ijoba papọ ninu pẹlu ajọṣepọ Nigerian Governors Forum yi to n fẹ ṣe yi pe okay pe ni Ondo State o kon fun wa ni ogorun keke na peb kon de fun wa ni ogorun CNG buses important wa bref ibere fun yen se do pe pe agbere fun oye nkan ba e ko mi pe bi a pe ko ni pe a pe oye nkan be no ma fun wa se n gbo yin be
0: an gbo yin agboye
1: so ton ba ti wo nkan ti wa nle wa le mo emi lo lo ma wa si ipinle yi mi lo ma wa si ipinle yi mi lo ma wa si ipinle yi mi lo ma wa si ipinle yi sugbon iyen eto yen yen lo lowo
0: Ona mo fe bere lowo yin wi pe lara awon te ti wa ko pe keke moruwa ati awon bo awon CNG buses se ko si oro pe e fe gba eleyi to nlo na na nbe ati wi pe melo le ti tewo gba bayi ninu awon te le ko yi
1: so ona mo so fun yin oro ta npe bayi ko ti ju oro osi meta se yin si si bayi se boy bayi e de mo pe awon kini won yin na o ni eto bon je ma ache se n boye bayi
0: a n gbo yin
1: won ti ko wa si pade bayi ni abuja ni ojo monday to n bo yi on ojo kejila osu ti a wa yi a ni pade labuja ti a tun ma ache to ibe lati ma mo ibo ni won ti ba eto de lori eto bon je ma pin awon abi mele lo ma fun wa ni Ondo State iyen ona kan yen ona keji pe a ni CNG buses abi oko ni Ondo State iyen kon gangan ni
0: nkan kon ni pataki
1: ki se nkan ni pataki to tori pe ti yan ba ni oko ti o ba ni oko to ti ma kon kon abi ki yan abi kon fi yan ni ile oko ke wa ko ko sibe ti o le si ada ati oko ba lo ni be se ki la npe ni ada ati oko ta so yi oni pe ki se petrol no ma da sinu kini won gas ni be se gas ti won fi dana onje yi ti pe won fi dana onje to pe won fi won fi ni awon fi ni gas ti won ti dana onje so bu ba won eto won yi na o na la n ba won awon company kan se ti a de wo gbo level ti won tin se yi te ba wo te ba so na futa ba yi nisin ona futa ni bi antiscorpion yo kan pe na antiscorpion lati ma de la pa osi te ma so futa ni be bi won so na futa e ri pe la wa fence futa e ri pe oni mi kan tun won open nbe tun bule fun company kan pe kan se kini CNG nbe now ibe yin de ni won ma ibe yin ni tun ma gba epo CNG tun ma convert pe so at iru eyin no te ba fe ni oko te ba lo bise okay bawo le yin na se ma convert moto ti yin si gas so converting center ogbodo wa awon standards ti e mo don kokon ni state ni won yen se ko ben
0: order commissioner adele ko to di pe e tesi waju mo fe bere yi ipinle Ondo e se waju ni ipinle Ondo to ye ke teyin omo wo sare opolopo awon ipinle gbogbo awon igbese te nso yi lo je pe awon ipinle mi won ti kokon gbe saju e ja fi ipinle Ekiti ka fi se apere lára àwọn ìpínlẹ̀ tó súnmọ́ wa ń bí ìpínlẹ̀ Ekiti òṣìṣẹ́ mọ́ sọ pé àwọn sẹ́ ń kọ́ ibùdó tí wọ́n ti mọ́ gba epo wọ́n ti mọ́ gba afẹ́fẹ́ gáàsì báyìí kódà ọkọ̀ bọ́ọ̀sì tó jẹ́ ti CNG ó ti dé sí ìpínlẹ̀ Ekiti kí wàá ló dé tí ó fi jẹ́ pé ti ìpínlẹ̀ Ondo ó jẹ́ pé ó ń fà sẹ́yìn láti ìjọ yìí.
1: Bí nǹkan tó ń sọ fún yín ṣe rí kò sí nǹkan tó fà sẹ́yìn ní gbogbo kíńtà ń sọ yìí. Sẹri
0: tori pa won ipinle kokan ti gba ti won won tin se ti won
1: egbo mi atokun sẹri se se ke yan se ke yan be sin kan oni se bo se yan ba be sin kan ti o ba si awon eto to ye ki o wa daada hein beni pe yan fe ra ni ara ilu ni to be e ma ma ri pe crisis ma wa even our states ni bi mi ta fi se awon mi awon states most of the challenges states we are so ni pe gas o si availability of gas pe ko si.

0: sí engine. So o better ki eto gidi ko ti wa je pe o na o na fi kini si ona fun ta me je pe ibi ti o je gbangba wire now awon pe pe ta ba ti se yen ta ba ti open yen bayi awa bere ka ki ka wo awon ki government ni eleji wa central bayi a tun wo south ni ore a tun wo ibi kan ni north ti won ma fi kini yen si so meanwhile even on yore ati ni CNG to no meta bayi ni ore to ti wa ni ore bayi
1: ti won ti ko
0: and yes ale kan bayi ti ba wo
1: to si ti sise abi
0: NNPC Benny no eyo kan wa ti o ti sise te pe won fe pari e o ti wa ni about 90%
1: so gba ati le to sise ni ipinle Ondo abi
0: Benny ati ni
1: order ti oju wa je kin beere re niwon igba ta ti ri eleyi to je pe o nsise ni ipinle Ondo nje ati ri awon oko eleyi to je pe ibi te moju to je pe won ti yi pada si kuro ni epo to ti yi pada si afefe gas
0: o ni mo so fun yin bayi pe conversion center gongon ni ki o gongon ni kokoro o nu so fun yin pe lekan pe ti ba so pe a so pe a nko pe anta gas wanta gas a wulo fun awon ton koja ti won nse moto to won lo ni ipinle Ondo gege bi tore ton so fun yin bayi any problem yin wa strategic bi awon ton lo si bi ni awon ton lo si Port Harcourt awon ton lo si kinu be wa ko ya wa ko won se be ti ti pe pe o kan koja ni so awon lo ma jam fani e ka se be so a wo pe okay converting center yen o gbodo wa very o gongo ni major thing to ti wa ti wa so a de wo pe a ma train awon opolopo awon eyan ti won tun ma so pe won tun train awon eyan si so that kia kia ni seju aya e ri pe gbogbo kini a ti gba Ondo state awon kan ti a n put into place ni ke se ko bi la pe ka kan ko giri ke a ti ra CNG ko ni koko ki won la ko ra CNG jo kan wa display e pe CNG ni ko ma wo ge bi o da bi ke en to ra phone ti o si sim card ninu e ta o pe ape ah won ya tele phone lowo e ki won ba o ti o ni phone se okay phone to ni yen bawo ni ise phone ni njo sise awon eyan fe mu ni so ki se yen la ki se la so a se nkan ti gomina wa nse eto ti won se eto to je pe o ma wa lasting ni e tun gbo awon na to won se mo ki won so planning ni mo ki won yin won ni gomina wa nse lati je pe ki Ondo state ko le tuba ko le tuse ki awon eyan kan ma jiya lati ma se ni even awa ati awon USW a se pade ni orekore pelu chairman won Odudu
1: mo si n bọ wa sori ọrọ ati ọrọ ti awọn onimoto ṣugbọn eti ẹ n jẹ ko wa yi wa bayi ni kọmiṣọna wipe niwọn igba ti wọn o ti pari awọn ibi ti wọn ti mọ ṣe ayipada ọkọ ti n lo epo si afẹfẹ gaasi ati ibudo ti wọn yoo ti mọ
0: fi wọn ti pari ẹ o wọn ti pari ẹ o eti mo sọ yi wọn ti pari ẹ lọwọ o kọmiṣọni ni o ku bayi commissioner loko bayi mo so fin bayi commissioner loko bayi won ti pari everything mo so fin pe eko jina ni bi futa me yen mo ti jure fun e lowo be
1: oda ki wa ni ireti awon eyan ipinle Ondo tori pe opolopo awon ipinle lo tin gba boss to n lo afefe gas bayi se ka wa wo pe titi odun yi bayi kan si mo ti
0: pe kan duro pe a o duro pe èyí tí a máa gbà ní ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ àwa náà fúnra wa náà àti olùsọfún pé àwa àti àwọn NRCW àti ṣèpàdé ẹtùbẹ̀ àwa náà gbọ́ngàn gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ àwa náà ní kí plan b tó pé àwa náà ń ra títí wa ṣe gbọ́ ẹ̀bẹ̀
1: ẹ fẹ́ ra àbẹ́ ti ra
0: à ń ra títí wa
1: yorùbá
0: mo sọ fún
1: mi
0: yorùbá tí mo sọ yé mi
1: o yé mi náà o ti yé mi náà
0: so
1: ọ̀dà náà ẹ jẹ́ kí wá ṣe báyìí ní ìlànà bí ìlànà àwọn ìrìnkèrè kudo ọkọ̀ bí ó sì ti wá rọrùn fún àwọn aráàlú.

ba ni ya kin le mi nu a kin omo ti ki sojo a to fi se ogun ran eleyin ju anu ni ogo ilu ni gogo wa ni dare ati ife dore nfe o lati lo soju wa nile bi ma soju sofin eyan house of representatives labuja koko legun yan suku legun agbado ka soro ka ba be otun ba uk lo ni yen o idanre ife dore eyi ta duro loju kan bi omi adagun to ge o eni ti o ja fun wa lati gba gbogbo eto wa wale ni ka fi bo wa gbe wole o honorable niyi akin le mi nu otun ba uk labẹ asia ẹgbẹ oselu pdp ẹgbẹ olombrella ni kadibo wa fun

0: kanti ti daru
1: bẹni
0: gbogbo aye ti ri
1: gbogbo aye ti ni o omi ti fe koja
0: o koja be
1: o ka won omi de ti fe san ju gari won bayi ni o ti an ri
0: o ti e ti
1: so gbogbo agbala aye ni gbogbo ile ti n sele a de si ri pe bi e se so na ati tipe tipe ni won ti n fa wa leti pe ohun yi o n bo dedere n deku o n bo emura ni ibere odun yi awon ajo ti o se isakoso iku omi ati bon se mama so nkan to ma sele loju ojo ni
0: bodu awon alaso tele oju ojo
1: awon alaso alaso tele oju ojo ise olotu ajo ti ajo ijoba apapo ti won pe ni NIMET won so fun wa bi oju ojo se ma ri kakiri ni orile ede yi won so fun awon ojo ti a ma ni ojo to po awon ojo ti a ma ni ti ojo ni pa ti ibele to ma sele won si so fun awon igbese ta ni lati gbe lati ri pe ipun omi to ba ma sele ko ni pa wa lara ona meji ni bo nkan ti a ma nse lori oro ipun omi ona kan je pe ka gbe awon igbese lati dẹkun ipin omi ona keji si ni pe ka se igbe aye wa lati ba ikun omi mu nigbati o ba wa mose ma salaye gbogbo eleyi sugbon olotu mo lero pe nkan ti o tun se pataki julo ni lati bere lowo ara wa pe kilo ti e n fa ikun omi kilo n fa ti bi olotu ni pe

0: on your trap. Set.
1: Mon sare je yi lo adabashi mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adabagbera o fo ba won lona o tu fi won sile adaba 88.9 fm o ti gba kini o si waju awon egbe ni tele leyin.

0: of the gospel.
1: Wakati rere oni eto pataki.
0: To ku fun imisi Oluwa.
1: Ori ikani Adaba FM
0: 88.9
1: Akure.
2: Yi to ti nwaye lojo Sunday tele.
3: Ti ojo Thursday bayi.
2: Lago kan ku seju me dogun sagun kan fa.
1: E ti ma gbo oro Olorun to jinle.
0: Ti rere ni eto ti ijo Gospel Apostolic Church se onigbowo e.
1: Bi wa se ma gbo lose yi.
0: Jesu Christi onise iyanu yo sise iyanu pataki ninu aye re.
1: Gbogbo eyan omo Olorun pata e ma salai gbo.
4: Ibi ti awon eka ijo Gospel Apostolic Church 1 yi o
5: District Headquarters
4: Number 2
5: Peter Eke Street
4: Shijo Ade Akure
5: Akure Branch 2
4: Number 67
5: Odo Ikoyi Street
4: Akure
5: Akure Branch 3
4: Beside Sunshine Estate
5: Oda Road Akure
4: Ifon Branch 1
5: Number 42
4: Bini Owo Road
5: Ifon Ondo State
4: Arimogija Branch
5: Number 1
4: GSC Street
5: Arimogija
4: Bini Branch
5: Number 12
4: Uwale
5: Off TV Road
4: Bini City
5: Edo
4: Idanre Branch 1
5: Number 159
4: Odowa Idanri
5: Idanri Branch 2
4: Beside Akpe from Market
5: Idanri
4: Idogun Branch 1
5: Number 1B
4: Opposite Idogun High School
5: Uba
4: Idogun Branch 2
5: Surulere Street
4: Isara
5: Idogun
4: Ifon Branch 2
5: Number 2
4: Obanigba Street
5: Ifon
4: Igbotako Branch
5: Number 62
4: Idebi Street
5: Igbotako
4: Imoru Branch
5: Number 18 and 20
4: Ifon Road
5: Imoru
4: Ijagba Branch
5: Osuta Quarters
4: Sobe Road Ijagba
5: Okitipupa Branch
4: Greater Tomorrow
5: Oluwaseyi Street
4: Akpata
5: Site B,
4: Okitipupa,
5: Ondo Branch.
4: Road 1,
5: Number 2,
4: Isale Ilela,
5: Oketura,
4: Yaba,
5: Ondo Town,
4: Owo Branch.
5: Ogedengbe Sawmill,
4: Opposite Idasin Primary School,
5: Owo,
4: Ore Branch.
5: Behind Ade Super,
4: Lagos Bini Expressway,
5: Ore,
4: Iduani Branch.
5: Post Office Road,
4: Opposite Amateko Office,
5: Iduani,
6: Akumba Branch. Akumi Quarters, along Amechi Street, Akumba Akoko.
4: Owo 2,
5: Uwoye,
4: Eleweku Street,
5: Enete Sawmill,
4: Owo,
5: Igbokoda Branch.
4: Number 18,
5: Ifesuwapo Street,
4: NGDCGRA, Igbokoda,
6: Ode Ireli Church Branch,
4: Bushere Hall, Opposite City Models,
6: Ode Ireli,
4: Ode Aye Branch.
6: Number 8, Ikuba Meru Street,
4: Yes and Gregory School,
6: Ode Aye.
4: Ibitie Ka GAC wa, ni Ondo ati Edo leti gbo yi o,
5: Jesu Christi,
4: Loluwa.
7: The Lord, only one Lord, Apostle of Allah, Lord, Akiba de Sarah, Lord, Bawa, Dumi, Lord, Bawa, and the Befu Akati, Ati, Akoko da Dara, Ugoni for Rukore. We are sent as Raju in order, King Malek, you wa, Lee, Uruko, Jesus Christi, Olua, Atibalawa, Ha, me, can laugh your Lord, Kumaba, Bubu, Lubo, or Lord, be Bubu, T, Abangi. Boy, a little cola Jesus Christi, or Lorum, Tim Boadra, Tiosi, or Moare, I do, or don't 2026, no more laja, laya at your lafia, a woo, or no, or no way, Nicocawa. Then young people bo, or Lubo, or Lorum ye, or Bawatian Fiye Bawalo, no look on Lorum, Latin, join the Apostolic Gospel Apostolic Church, nay, Ipolei. Ni pe ki alafe Olorun ko pelu enikokan wa an si fi iwe ipin sita fun ipade ajodun abo elekan lodun ti o waye ni ose yi ni ojo kokanla osu ikewa ati awa na ni gbogbo awon eka ijo wa an pe gbogbo olugbo olugbo wa ni gbogbo ti a ba wa ni pe an fi iwe ipin pe wa lati wa pe ke ba wa dupe ke ba wa yo ni gbogbo ti awon eka ijo wa wa ni Gospel Apostolic Church ni gbogbo ilu ati awon ipinle ni ti di gbogbo agbaye olorun baba wa to bo wa damajemu ohun la ma fi ope fun ni gbogbo sunday keji ninu osu kewa lati fi ru ebo ope si olorun ewa ba wa ju ewa ba wa yo ewa ba wa yin olorun ewa ba wa gbe oruko olorun ga ni gbogbo awon eka ijo wa bi asin se be olorun abo yo mo majemu abo re se lori aye eni kokan wa majemu to ba wa da on la dupe le lori lododun ni a mo se leyi bi awon na se ndarapo mo wa majemu gbogbo to ba wa da to si se lere re fun wa lo se lori aye teni kokan wa na loruko Jesu Christi Oluwa ati olugbala wa ha ni ka se mo gbagbe ajodun la kan bo e ti o kan gbogbo agbaye patapata koni se pelu ijo koni se pelu eya koni se pelu ide koni se pelu iru ibi to nle gbogbo agbaye lajo bi yo kan nigba ti oko yawo yo farahan lawo somo lati ko awon ayanfe awon wo ni ayanfe awon to fa yi won fun Jesus Christ nigba tan wa nu aye awon to jewo Jesus Christ loluwa ti lugbala awon tan pese ara won sile gege bi iyawo awon tan gba wi pe Jesus Christ je oko awon ati pe awon si je iyawo re tan gba idari olorun nipasẹ ẹmi mimọ awọn ni o jẹ iyawo lọjọ naa gbiyanju saipa rẹ gba irere gbọ gba kristi gbọ ko le wa lara wa eti a o ba ọkọ iyawo lọ laipẹ yi agbara ti o fẹ ta o fi pese ara wa silẹ gẹgẹ bi iyawo ti pese ara rẹ silẹ bi ọkọ iyawo agbara ti o fẹ naa ọlọrun yoo fọ ẹni kankan wa orukọ jesu kristi oluwa ati olugbala wa amen a n tẹsiwaju ninu bi a se le mọ ọlọrun bi a se le mọ ọlọrun a n wo awọn iwa ọlọrun bi ọlọrun se ni awọn iwa titi ẹ ati ise rẹ bi a o ti ẹ ri ọlọrun ri ọrọ ọmọ bibi rẹ wa si aye awọn iwa ti a ti n wo saaju asiko yi ti a le sọ lorisirisi ti a ri nu aye jesu kristi oluwa wa oun lo sọ bi iwa ọlọrun se ri ikan ninu iwa ọlọrun ti a tun fẹ wo oun ni pe ọlọrun jẹ aaye iye ni ọlọrun aaye si ni pẹlu iye ni ọlọrun ninu iṣẹda ohunkohun ti ba mi la n pe pe o wa laaye ninu iṣẹda ohunkohun to wa laaye o ma mi yo si le ṣe nkan kankan tabi ohun pupọ ju ohun to wa loku lọ ohun to wa laaye a le rin ohun to wa laaye a le pọ si a le dagba si ati bẹẹ bẹẹ lọ ọlọrun wa ọlọrun aaye ni nigba to da eniyan ninu iwe genesis ori keji nigba ti o mọ eniyan tan o mi imi iyi si eniyan ta fi orupẹ mọ ti a fi amọ mọ o wa di alaaye iwe genesis ori keji ẹsẹ keji oluwa ọlọrun si fi orupẹ ilẹ mọ eniyan o si ni imi iyi si iho imu rẹ eniyan si di alaaye ọkan ọlọrun wa ọlọrun alaaye ni kii se ọlọrun oku ogun ni fun ọlọrun loke ọrun ọlọrun si n retí wipe bi ẹnikẹni o ba jẹ ọmọ òun o gbọdọ mọ n to òun jẹ ki ẹni ti o ba jẹ ọmọ rẹ naa ki òun naa le mọ ohun ti baba rẹ jẹ ki baba rẹ o le wa ninu rẹ nigba jesu kristi oluwa de o wipe emi ni ọna otitọ ati iye jesu kristi funrara rẹ o fi ara rẹ han gẹgẹ bi iye ọba alaigbagbọ Nebukadnesari nigba to ri ohun ti ọlọrun se ninu aye woli ni danieli wa inu iwe daniel ori kẹfà ẹsẹ ìkẹrìndínlọgbọn daniel chapter 6 verse 26 abala kejì ninu rẹ wipe nitori pe oun ni ọlọrun alaaye oun si duro lailai nitori oun ni ọlọrun alaaye nigbati ọba n jẹwọ ọlọrun ti a n wi pe oun ni ọlọrun alaaye ẹni to ba daniel wọ inu iwo kinni ti o jẹ ki kinni wo pa daniel lara ọlọrun alaaye ni oun lo ba awọn ebiru mẹta wọ inu iná ti o jẹ ki iná o jo wọn ọlọrun alaaye ni bọ ọba wa labẹ ohun yi bọ ọba wa nle iwosan kan tabi o wa lori aare kan gba ọlọrun alaaye gbọ pe ọlọrun alaaye to se tawọn ti saaju o si n bẹ laaye sibẹ bọyọ wa labẹ ohun yi iṣẹ ma n ku mọ lọwọ ni ọmọ ma n ku mọ lọwọ si n to mu si lọ ma n ku ọna abayọ kan soso naa ni gba ọlọrun alaaye gbọ gba aaye o si gba iye gangan gbọ jesu kristi ni iye ohun gan to ba ti wa ninu rẹ ko se n to dawọle ti o ni ma ye mọ ọ lọwọ bo nkan ba n ku mọ ọ lọwọ bi nkan ba n de mọ ọ lọwọ bi nkan ba n lọ ọlẹ mọ ọ lọwọ bi nkan ba n fasẹyin mọ ọ lọwọ ko si iye ninu rẹ lo fa ọna abayọ kii se ile babalawo kii se ile onisegun kii se ile awọn woli eke kii se ile awọn gba kii se ile awọn awotọ nya akiri yẹn jẹ ki iye o wa ninu rẹ ki ohun gbogbo tó ọba dáwọ́ ní kó ba lè yè torí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìyè ni bí o bá mọ̀ nípa bí ọlọ́run ṣe ń wọnú ayé ènìyàn máa farabalẹ̀ láti kọ́ ẹ̀kọ́ àti láti gbọ́ ẹ̀kọ́ àti láti wá inú ọ̀rọ̀ ọlọ́run kó o yé sákiri láti máa wá ọlọ́run òkú kiri ọlọ́run alaaye jésù kristi náà ń pè bẹ́ẹ̀ ọlọ́run alaaye ẹ̀mí mímọ́ ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ bí o bá ti fi àyè gbà tó ń jọba tó sì ń ṣàkóso ayé rẹ wà kíyèsí pé gbogbo ohun tí ò ṣeéṣe tẹ́lẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣeéṣe fún ọ gbọ́n tí jésù kristi olúwa gangan wí nípa ọ̀rọ̀ yìí nínú ìwé jọ̀hánù orí ìkarùn-ún John chapter 5 verse 26 kini Jesus gbe gangan wi ni patan ni tori oro na nitori pe gbegbe bi baba ti ni iye ninu ara re gbegbe be lo si fi fun omo lati ni iye ninu ara re baba iye mi o ni iye ninu ara re o wa fi iye yen na fun omo Jesus Olorun wa na o si nkan kan mi to fi sile fun wa iye yi na lo fi sile fun wa emi ni ona otito ati iye to bo ba ti le mo ona to ti mo Jesu pese o ti ni iye ninu lona wo lona wi pe ki oro re o ma gbe na re ko tele ase re ki nkan mo ba mo ku mo olowo mo ki nkan mo ba mo depo mo olowo mo sugbon ki o le ni iye ka mo gbagbe o ibi ta o pari ajo wa si leyin aye gbogboro yi o ni ibi iye o na ni ibi iye ibi ti olorun gbe enikeni ti o ba ti gba iye yo pari aye re sibi iya nibi ti ekun ati ipayin keke wa bibeli wi pe awon oro ti mo so fun yin wonyi iye ni otito si ni pelu iwe Joana ori kefa ese iketa ni ni ogota John chapter 6 verse 63 emi ni so ni di aye ara ko ni ere kan oro won ni ti mo so fun yin emi ni iye si ni pelu bi o ba ti fi aye fun oro olorun iye yo ma so ninu re to ba fa aye fun le fun eko iye yo so ninu re wa ma kiesi ni gbogbo gba wi pe o gbogbo to nse o nse dede nitori o fi aye gba iye bi o se nse be agbara ti ro fe ti emi iye yo se kunu re ati emi pelu oro yo fun enikokan wa loruko Jesu Kristi Oluwa ti Olugbalawa loso yi ojo Sunday on la ki wa kaabo si awon eka ijo wa fun ajogbon abo eti ati polongo fun wa lati bi ose bi meji seyin ose yi ni gbogbo eka ijo wa ijo Gospel Absolute Church ni bi gbogbo ti eka ijo wa wa pata darapo mo wa ni aago mejo aaro lati ba wa so pe lati ba wa yin Olorun fun ajogbon abo 2026 bi o se se be bi o na se wono majemu eti Olorun ba wa da ti se majemu abo yi lodun tin bo a o tojo fi ayo ati ibuku a o tojo fi pade ki alaafi Olorun o ma ba wo wa gbe loruko Jesu Kristi Oluwa ati Olugbalawa.

0: Keep it locked on Adaba FM.
1: Ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbianju gbianju oro na ba yo je ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo si je lobe ti wo gbo ni pa babo oke ogun ni ogulugo de ton fi wi atebo so mo ara yin lore lori eyike yi isoro ton jo mo idalenu igbo na gbianju ko si babo oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 babo oke ogun agbalagba ode ton fi wi atebo se wo san
2: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo ngiyin ni babo oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 to do your million opposite your yemekun grammar school ni ilu akura bayo fe bere nkaka bo fe bere oni

0: owo won da re o se to bi odun me dogun tan ti bere
1: o kiri o balanu alagba
0: o ni iyawo na sa lo wa woro ko fi sada 0816251991 0816251991

0: Check out the man by area, niya wano.
1: Omo ya.
0: Abibo, okay, waku, sekini. Unka luku wakbo me. Ibi oro, deli o. 08162519991.
1: Kesira in lo shushu.
0: Eka asombe.
2: Ema kasa, ema fuitu.
0: Eshengu.
2: Abimbona for abinu bonus.
0: Bonus.
2: Oro jati.
0: Ola gbara
2: awo gbomo
0: mm
2: o ti bi man to fe yawo
0: mm
2: wa fe yawo ta mo wa ri da yawo wa ri da du
0: mm
2: a ro mo ti yawo lo na lo gbomo wa ta lati ran mi lowo
0: emi no eyin no si so fun si so fun yawo gbe ti bi kan
2: bi ba aida ko so fa ta bi so fun eyin kini eyin o di kini
0: ah
2: o fe ran lo wa ko fe baye mi je
0: mo
2: aye ri mi je ba ti mi je o oko yo ma ta o
0: mm
2: o ta lo sa gbere mi je ji yawo lo sa gbere oko sa gbere
0: otan
2: ori te ko ti bi ma emi e ti e di kini wa lo gbo nda lo fera lowo yera lo ori ibu niyan lo ma ja le olodun o jeran yan lowo ra
0: otan bolezi yari 08162519991 hello e ka so o
2: e ka so sa
0: e seun o
2: mo mo jodan
0: e seun
2: oli David Solomon emi be lati ilo akoko
0: o ya da soro do wa nle
2: oko ni olori aya bi oko tle ki bi mo merin tele
0: mm
2: bi o so fun yawo a so po da sugbon oko ipapa mo kaka to le fi so fun yawo pe lo to tin ba ni pe tin so fun e o le di wa labo ti yawo le bi mo pa mo nibi kan
0: ko
2: so fun oko to ba je pe mi ni oko penalty niyan
0: kai
2: o ma gba wole ko mo ko le gbodo gbo mo e wa sodo mi
0: mm
2: o mi state won se re e kwetu
0: otan e seun 01625499991
3: Hello, Ekaso. Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
3: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir.
3: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes,
3: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes,
3: sir. Yes, sir. Yes,
0: sir.
3: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Won de leja de fun die yi okunrin le mi yawo meji okunrin le fe o meta sugbo obirin to ti soju meji ale lo yan fun die yi koko gara o ti lo aliaj tele mu da tore
0: otan e seun

0: Benny Mufe, C09029128502. 09029128502. Tabi 09157549390. 09157549390. Tabi ko te si number mi gangan 08033842322 E ma ko nkan ti o ba da mi loju emi ni wa sori ategun wa bulungu e te atejise NRI yes I can NRI beni mo fe won si de lohun logan mo gbagbe pe ayewo fe tun lo lowo ni le se NRI lati mo bo se duro si ni ago are kan si le se NRI ni egbe AP filling station ni dojukoju Ade Super Hotel Lakure tabi Ademake One Shopping Complex ni dojukoju First Bank Agogo Oke Yaba Londo tabi dojukoju Piman Hospital along Okitipupa Road ore mo gbagbe ati ti atejise yes I can si 09029128502 tabi 09157549390 o si le je 08033842322 we la gboro olorun ki ajinde ara ko mo je
1: afa computer
2: e kun de asiko yi o olulufe afa computer o ko temi ni alaji owo yemi nasiru ti gbogbo aye mo si afa computer
1: e ba wa asalaye bi te wa e to de onibe se ma njuwe e fa won eyan
2: office wa wa legbe we ma bank loba adesida road lakure o se ta de gbola e o ile to wa ni oba nla ni oba adesida e so pe bere afa computer iwo ti o ti se na erin to ngbo wa ma bo lodo afa computer abi o wa ni pe dinja lori nin ni lori oruko ni abi date of birth o wa tun ni problem ni bank e ni won fun eni owo e nitori pe oruko papo mo date of birth e gbogbo e ti wa sun e ma bo lodo afa computer ka fi imo ijile wa ta ni lati fi be solve gbogbo problem to ni eyin ti e wa be se nyc eyin agun banero be be si ilu we are licensed, we are skillful, then we have that kind of ability to solve any human error te ba ni lori computer yin then eyin ti e be se cac o fe foko business e sile ni e ma bo lodo afa computer number temi oni 0816245-3103 lekan si 0816245-3103 eyin ti e de tun fe se international passport e ti rin kakiri ohun immigration o ta yin lo nitori pe oruko yoo papo mo nkan to wa lori nin ma bo lodo afa computer eyin te wa ni ilu kereje kereje ni igberiko pe le wa si gboro ta e pe afa computer number temi again ni 0816245-3103 lekan si 0816245-3103
1: Ekuse ni ju filo
3: ka so root ni profin kole la di pelu rufin sheet be it long span be it gerard or awon aluzinc tawon ka meta ma npe ni weighted fit bondu won yen ani sumo dragon ani dng ani oba planet won po ta le ka ton iso ti won fi nkan gi na o wa de ori cement de ori oja agba gbogbo nkan to ni se pelu ile kiko lani
1: a ri pe odo yin to bi gan fa ti trailer bi meta ba fe ton wa ton akaku so pe te odidi lu ba fe ko ile gbogbo nkan to ba nilo odo yin na ti ba ri
3: patapata ko si nkan ton wa bo nbi ton ni ri patapata to ba ti ni se pelu ile kiko ni o ko si nkan ton fe ta ni patapata for our intending cost Thomas don wo lo bi ya okere e ti e don wa wo ke mo run ko ye se don do wa wo
1: ko de ju fi
3: ke wa mo pe ti to bi loluwa
1: apart from roofing kila won kan ko le mi ti won tun ma ri ni odo yin lasiko to je pe e se fi kun oja ni
3: aye sir atin ta cement then atin ta tar road won a fi se asbestos atin ta asbestos no for imperial wa nigerite wa then top right no wa a ma ta fun awon retailer ni ka won na le wa ko bi kon le jere le lori so we give them retail price.
1: Báwo ni ọ̀rọ̀ mọ́tò?
3: Pé owó mọ́tò lè jẹ́ problem because a ní oríṣiríṣi mọ́tò. Ẹ̀kan wa then we subsidize owó transportation fún àwọn customer wa. A máa jọ, you know, a jọ máa yọ síra.
1: Àwọn drivers wọ́n dẹ̀ ti wà ní standby.
3: Standby, wọ́n ṣe ẹ̀rí wọn níta. Ẹ̀rí oríṣiríṣi mọ́tò tó wà níta. Tó bọ́ ti máa wà lójoojúmọ́ ni. Ẹjú fi abíbí náà ni pé àwọn tó máa ń bọ̀ láti Futa tó máa ń lọ sí agbègbè. A wà ní High School Junction. Àwa la wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé-epo.

0: adake jadake pani laise jeriru lagwara ko ye ka fowo re hehe mu idini yi ti le ise amolab healthcare limited bi si apopo ogun ta pe ni amo hbp formula tori ban fo ni lera lera ko ma re ni dede tabi ka ye ni o ma sadede ja pipipi ni gbogbo igba amo hbp formula loro kan yen lati mu ki agwara pada bo sipo ni waranse sa ajo nadak fun telu pe o dara lati gbogbo ti aise jeriru lagwara hbp formula o dara fun gbogbo ebi ile ise amolab healthcare toro ilera awon eniyan je logun lo se amo hbp amo high blood pressure formula lo nje be o ti wa kakakiri gbogbo ile itaja ogun larowo to yin wa laye lekun rere e pe sori 08037282633 ile ise amolab healthcare limited lo ni ka ma fi gba gbogbo wa ni le ra gbangba gidigba ni gbogbo igba lo je awon logun
1: e pade wa lasiko mi lori eto oja odun Femi Julius loruko timi
2: oya e ma bo wa o
3: repete ni oja odun ti de repete
4: on your trap set
5: mo sare je yi lo adaba si mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adaba gbera o fo ba won lona o tun fi won sile adaba 88.9 FM o ti gba ko kini o si waju awon egbe n tele leyin

0: kojo olukodun oluranlowo gan o si wo ojo to ba ti ri ona bayo lo bo si orun tutun ohun woko waya wo mo o le visa ilo oyinbo titi ojo to ba te olowo lo bo sorun tutun atm saturday yi october 10 gan lojo to jajabo ibi akanse ipade adura olojo kan tolohun pase in front of fair ministry wonder city kilometer 5 on the road after NTA junction akure orun tutun
1: new heaven
0: ni ese oro ojo to birin opo ni bo lowo gbese lo bo sorun tutun ojo tiana ti elizabeth dolomo ni won bo sorun tutun ojo toju batimi wa fojula lo bo sorun tutun iwo lokan to ni iriri orun tutun lojo saturday yi october 10 lago mejo aro apostle prophet jimo john oyedotun grand jp baba wonder asekiki oro omo eleniyan 1 ti o se kolu lo wa loju ise lojo na pelu awon olorin emi ati ffm mass choir wan ni iriri orun tutun
2: ekanson ekuro le kaakiri gbogbo bi te tin gbo mi salafia le se to e ma wo pe ohun ta le tun gbo losan gan yi well bo ti wo olohun oba ni nsola e ohun ore yin omo yin olu omo femi ogun da isi na ni o e ma wo pe to kilode ta fi ba oka ninu oka e joka onje to joka lo kanje iwo gangan to n gbo mi tori ti e ni mo se wa lori eto iwo gangan to n gbo mi tori ti e ni mo fi wa sadaba iwo gangan to n gbo mi ko ba le yo kuro ninu kotoko kani iwo gangan to n gbo mi ko ba le bepegbe ni iwo gangan to n gbo mi ekun asunrin ekun adasun asun moju o ti dopin tori bibeli wipe bi ekun pede ale kan ayo nbo lo wuro ayo na ni mo mu wa yi ekuro le kan si femi ogunda isi lo nbe lori akanse eto ta pe ni orun tuntun orun tuntun kini orun tuntun tumo si gbogbo e lori eto yi for the next 30 minutes ni agbara ati ase olohun oba ajo mo tabi okoto ijo Fruit of Faith Ministry, Wonder City, kilometer 5 on the road. Gerete bati nkuro ni NTA Junction. Lowo otun gangan, ibe l'Olorun fi won kale si. Wonder City, ti Olorun oba mi ko gbogbo kokoro Wonder City, to ko lewo woli, ti gbohun Olorun, kete ti rina, ti o se bye bye. Prophet Apostle, Jimo John, Oyedotun Grand JP Baba Wonder Ashe Kikioro ajomo tabi okoto lori akanse eto ta pe ni orun tutun mo n padabo tin ba padade ni isin a se kini eja fi orin ni iseju kan mo n padabo e kuro le lekan si

soruko tan ti fi pe o tan tori pe o wole oko o ti romo gbejo Olorun oba to se Tiana to se ti Elizabeth na ni ko wa ba pade lojo Saturday tin boy lago mejo aro o siwo fifi owo osun nu ogiri gbigbe o ro pe Olorun ti gbagbe re ni rara o ko iti gbagbe akoko t'Olorun fe siwe iranti kan ni tori ohun gbogbo lo ni igba ati akoko iyen kan iwo wo pe to o ti lo kaakiri o ti photocopy credentials ye titi titi lati ri ise koda certificate ti nfunfun first class lo mu jade upper o mo we judico judictionary lo o mo we ju ai gan abi be ko o mo we ju google lo sugbon papa sibe na gbogbo bi to nlo fun interview bi pe o mo nkan kan ni os fi eleyi dan olorun wo olorun wonder city olorun wonderland fruit of a ministry pelu agbara ati ase olorun oba mo n reti ki baba kan darapo mo wa tori ona ori oke tan tin bo tan ti pe mi pe Femi Money Show mo n bo nisin a n reti won kan darapo mo wa tori ti ba meji ko tori ti e na ni tori temi na ni ki aye o ka bibeli mo bi o se pe iyanu ti Olorun ba se ninu aye ti e lawon eyan o ri on gan ni bibeli akoko ta wa yi aye ti mo pe o n fi ankara le gini tele lai se designer wear o si ni jebe o si oni mo wa ko ni mo le wa aye wa ri wipe to o ti yo aso o ti yi aso pada testimony ni o romo gbejo tele leyin ipago leyin adura ojo kan o romo gbejo ni isin odiya Samuel odiya Anna odiya Victor testimony ni o rise tele Olorun wa gbe ise pade e meji meta testimony ni orun tuntun niru eni be to bo si ma yi orin yi pada si eyi keyi ninu gbogbo eyi ti nbe nbe ma yi pada laipe laijina e ma gbagbe fruit of fame ministry kilometer 5 Akure Ondo expressway ni wonder city ibe ni ipade adura oni wakati melo kan yi o ti waye bere latago mejo aro otunla 8 AM ni ipade adura yi opo awon olorin emi lo nbo nbe gospel artist nbo nbe.

0: ba egba mi e ra mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
1: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon ko n bire fun gba gogo akanse gogi bile ba gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akori lodo lulufe re iwe atego la fi pelu re ajo na dark phone te lugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo iga ijawa ija osi always guide
2: ohun to dara ni ka dagba ka dogun laye ka waro mo

0: sẹpẹ tẹuto lahan no la danu babe wonje leda masri lo gagbona talake so baba soro de pa ka lewe ategbo fi se toju eyi ke ya isan arun atari ara to banba ni falafira bi o fara lo niru ruona ewe ategbo win lana ta fi se toju eni tun fe be banjo lenu be lowo babe wonje leda masri ti o si dupe lodo olodun to talafia bi pe ori eni omo gbaye bi emi eni omo jale wa ku ogu oru wa gban orele bari to fi dori aiso de ori ni won toju lodo won be gele ni won tun ma isan gbara dale ti o si ni siru oni tohun mo bakan na won tun ba ni belon lori asina je lori ise yewu ta ba yan layo tin se te yo si ma ta warawara ise ti eni olodede abi won ti da okuta soja re gbera nle yoju si babe wenje leda masiri
1: baba wa loko pona moro se bi ni si ore legbe anko so mil omo to so ni pele odo
0: telephone 08065745041 tabi 09055609849 babe wenje leda masiri agbojo ni segun ibile to moju ewi ategbo bi okan se moju ada
2: e kaabo pada e kaabo soyi akanse to eleyi te gbo lowo yi eleyi ti baba iwe nje eleda masiri ti won suru gbo we gbogbo obi to ngbo mi la leyi dakun mo fi owo yo be ke mu oro omo are mo fi oro omo are jata o se pataki o se koko gbogbo obi to ngbo mi la leyi gbogbo eyin obi yi e joko le si je won ma nigba to nji omo ba jinata akokoro ni mu yin lenu lagbara olohun oba iku ojiji o ma parapa agun ko ni demi yin le gbodo lasise olohun oludumare baba we nje ni gin so fun o wi pe fokan bale adua ngba o adua ngba ti o ba gbe igbese to ba de isoro ti nse o magu ara to ba de ogun mara adua re o pada gba won ni so fun wi pe ewe nje egbo nje ewe nje egbo si nje tori pe olodun ti fase sara ewe ati egbo ogbo iwo ni ko ma die ailera yi ma gbo ara ko ma je ko gbe mi re lojiji iwo ga to je pe ki se ko boya oni ailera sugbon to ma ko firi le kokan pe o da pe egbo yin fo nkan bayi iwo na lo yoju si baba ewe nje leda masiri won le so awon kan mi to le ma lo ti o ma je ki ara re ma tabi ile pe to je pe gbogbo gba piri bayi na ni orogo ji na ni oro ri o ma ba de to ma ta ponpon sori demi mara panu mo lori mi mo soro mi sita ki pa o jeje loruko taisan je tu asiri mi sita ke gba jari mi sita ki fi ole ona lori kire mo je kaisan pa o mo je kaisan ran lo sorun asante lojiji ogo to gbe waye yi iwo na lori logo re lagbara olohun olurumare ki lo se olagun ara bo ba ni die bayi yo ma ri o de yo ri o de itu atoju nti e iwo iku awubi iku awupo je ni iwo nti e ati to bayi I ma dogun do de ni kan si baba ewe nje leda masiri toko ti yawo yi e wo oju oluwa fun omo ko olohun ojo wo lawo na o to lomo olohun ni soro o sugbon eda ma gbiyanju tori pe o sese ko je pe awon kan kan wa ti n bẹ lagbo ara ẹyin mejeji gẹgẹ bi tọkọtiyawo to n ṣe adinagbo oko fun ọmọ to yẹ ko wa igbesẹlẹgbẹ o kila eyin ti ri lagbo ara boya ti lọ ṣayẹwo ta sọ pe nkan bayi naa lo ṣe ni lagbo ara ẹgbẹ igbesẹ lati fòpin si ailera ohun lagbo ara pẹlu ṣiṣe amulewuye ati egbo bo ba ti lọ si wa to lọ sẹyin to dabi pe ko sọna abayọ gbiyanju ewu ati egbo to ba ti wa gbiyanju ewi ati egbo to dabi pe o ti rona bayo na masimedo masimi tori wi pe o ti balawori ti e pade ni won ni ori ti o gbere na ni ma gbe alawori ko ni nigba to si wa ti lori ofe lati gbe eto yi fun toni ko wa ni dibi iwo ni ko gbe igbesi ologbon oku ni baro o ti de bus stop bi to lo ni nibi to se pe awon kan wa lana ti won ti sori tinu wipe ko sona abayo fun awon mo pe awon o le de bọlọmọ pe ma awon o le lọmọ laye mo ti won ti gba kamu lojiji ti won si wa pada de bọlọmọ pe ta won na den ta n ba ya yomo ta ki won ku iwu omo tambik ni tambik ji o se se ko je pe kokoro kan ni nbe lagu ara to sade na gboku fun ati loyun keke bi obirin abi boya ro okunrin ni soro wa igbese na la gbe oju re ori na ka bible oju re ori na ka we dada gbegbese ona ba yo nbe ti wonu o si du na kiriri dada atele se aka ogogo bo ba ni die ba o ma lagun ni ara riro nti en gogo gba ara riro ise riro ko ma ti sise die ba gogo aro ma ro yo wa ma re o de yo ma re o de igbese ni ona ba yo nbe o mo kan gba ka mu pe e boya bo se ma ba lo na leleyi mo wo pe a abi bi se ma sele ninu ran wa na lele iro o mo gba ka mu to ba sele ninu ran ti en be abo sele laarin awon omo aya re ti e le yato to ba gbe igbese ologbon kẹyìn wa sọ pé òṣì wà nínú ìran àwọn àbòṣì wà nínú mọ̀lẹ́bí àwọn kó ní bóyá òṣì ti ń ta wọn náà ló ń ta òun bí wọ́n bá gbẹ̀gbẹ́sẹ̀ pé òṣì ò gbọ́dọ̀ ta ọ́ òṣì ò padà yàgò fún ọ ni tí òṣì ò pínyà pẹ̀lú rẹ tí wọn náà sì di ọlọ́lá tó dọ̀lọ́ láyé ẹ yóò bí ẹ súnmọ́ bí kẹ́ ẹ sáré wá gbọ́.
3: Fún ti ẹ̀bi àdúrà ẹ pé bàbá ewé ń jẹ́ ẹlẹ́dàá mà ṣírí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08065 74 50

0: 0960 5513 5564.
1: Ara mi ni ka o na lo mo ke gba jari to ni a won se fe si omo ni suta gbogbo eyin obi te ngbo mi loni e jere omo o e ni sukuri awon omo yin lagbara olohun oludumare arabirin o jiseji ya lori omo nigba to ati oko re nbo ninu rin ajo ti won se gege bi loko laya lati bere pepe olohun ki awon mejeje sugbon owo oko o na loji sowo daada nigba to sa kan ninu rin ajo ta won ma ndagba bo ori a lo di pe lojiji loko ba bere si ni ibasepo pelu awon olori lulu legbe ogire yan abeleja yan oloyiba so pe side chick en ka la mole oko bere si yale o bere si gbe awon omo ge oloju wa se oloju command o bere si gbe won kaakiri opolopo ogba ni yawo re ma saro ye pe oko mi kilo de gba olun wa bere oru nkan bayi oko mo so pe won o se ojojo kan lo di pe arakunrin o ti wa gbe okan lara awon ale re o gbe wale nigba to ti funra si pe yawo o ti jade en ko yi aje ojo na ni okete re o pada buru ojo na lasiri otu pe looto na ni se iyawo wale lati shop bi to ti ntaja to ti ndundu iyawo ti ni ko nsare wale lo ba ka arabirin yi to nti oko re ibi ti won ti sere yin oke oke ninu ile o lagba arabirin ibanu je o ni oba le mi o si lo se kini yi won fi mi le kini kan jaru ki wa ni se wo jo take e se mi o toju eyin na kini kan lo ba da gugu eru ibi ti mo lo kan ibi ti mo lo si jin ibi ti mo lo si jin e ko gbo lori eto yi loni se agbara olohun ti eni pe ko tete bele je o ni ibi ti mo lo gaga so gbagbo pe baba ewe nje leda mashuri na lo se ni gbo owo eto yi baba ewe nje leda mashuri won ba ni be lohun won ba ni se gbianju lori lilo wi ati ego fun itoju ailera lagu ara gbogbo ti ba n se lagu ara to n ba o ninu je ni gbogbo igba to wo pe sona abayo si n be sa ona abayo si n be o ona abayo si n be iwon sise bi erin oun jeje iliri o se ko bo soju e o le titi o ba o n bo loko je pe opolopo ere to ye ko ti se o ri se tawon egbe re si ti gbere ri o n se opolopo anfani lo ti bo mo lowo won ero re ko baba promise re bayi promise and fail na ni o pada dasi kasi baba ewe nje leda mashiri kini to shokun fa yin to n koju gan lo yoju si baba ewe nje eleda mashiri won wa ni opopona bini si ore legbe anko sommel ni omo tosho ni pele ondo ibe na ni baba ewe nje leda mashiri wa ti won fi se bujoko e seun ten fokan ba mi won ni eni ba lo lo ba ku oro ti mo n ba bo nigbo ya ki ma ba lo lo ni wo arakunrin yi o ti e wale mo ko wale mo o da iyawo e da bukata awon omo ko ti e wale mo ko ti e gbo bukata lori omo mo lojiji na lo di pe ati wa gbo bukata lori omo o dogunrode fun iyawo nikan eru ti owo merin gbe o wa di eru towo meji gbe lai se poko ku oko wale mo ni o ti san lo opolopo awon baba be lo je pe won ti san lo bi ori ti ta ti sangi ori agbagba lojojo kan nigba ti agara da iya yi lo den to bere si toro je to je pe bukata ti feju omo ti wole eko giga ibe lo ti pade baba olowo kan baba olowo yi kan ma toju re to nto mo o lagba ibi ti mo fe ko gbo daada na leleyi o ase baba olowo yi ase baba olowo la foju sun ase oni ti baba olowo fe gba inu arabirin ma dun ti won ba nawo fun atomo re inu won ma dun sugbon in ti n be leyin ifa o jeje lo in ti tun wa n be leyin ofa o ju oje lo lojojo kan baba olowo yi o pe pati olohun fe se pati ọmọ yìí tó ń ti ìyá rẹ̀ wọ́n lọ bí pati ọ̀hún nígbà tọmọ délé lẹ́yìn pati òun náà ló di pé ọmọ ń ṣe gángangan kí ló wá ṣẹlẹ̀ ọmọ pawó pati ìyá náà pawó pati wọ́n kóúnjẹ wálé kí ló wá ṣẹlẹ̀.

0: le ki lo di tomo se gangan bo ti jeun ki lo wa sele eyin ko yi iya isapa titititi omo ise se gangan gan na ni o to ba so wa yo ma so tu leyin leyin o na ni arabirin ba fi oro lo leyin to foro lo o na ni won so pe igbese ologbon la gbe lori oro yi igbese le ti koja igbese oju lasan inu igbese ti won gbe o na ni won ti pade baba ti n ba ni sadua ti n ba ni wo ki lo sele gan ki ma ba lo ni wo na leyin leyin na ni won sawari pe won ti lu omo yi asiri tu pe baba olowo na lo na omo yi lowo o na lowo lori ase baba olowo fe ra wu e pada ni aye mo ni ka o aye mo gbede fun yin asiri tu iya ibanu je pe ojuke omo ohun to je olu omo to n ti gbokan le pe yo pada wa sanjo fohun nigbeyin oreyin won gbe igbesi adua won fa adua yi kini ko lori omo ara omo da pe pada to se pada n se dada awon idanwo to fe se nigba na awon idanwo wa e kin kankan olori ofe ati se leyin opolopo gba to ti kokko wa nu ile na ti ya ti n banu je pe ki o subu te ohun adua gba omo se se dada pada iwo na ma fowo yo beke mo ro aye ara re gbe igbesi ologbon yoju si baba ewe nje eleda ma shiri ti o ba o ko ma koju o sise bere o njeje liri oro ile aye re ti suo inu ekun ipayin kekele yoju si baba ewe nje eleda ma shiri baba ewe nje eleda ma shiri won wa ni opopona maro se bere si ore legbe anko somil ni omo tosho ni pele ondo won yoju si won olohun sisi won ni sababere fun adua temi ni pe ngba to ba ti dodo won iwo nu ori ona abayo ti eni pe ko gbe igbesi orogbon oya eje ma lo foto ni nigba ta ma pade pada lojo mejo fun akotun eto oya gba namba to pe baba ewe nje eleda ma shiri si o de gba kana
1: ati ebi adua e pe baba ewe nje eleda ma shiri sori ero banisoro yi 080-65-74-50-680-65-74-50-1 tabi 090-55-13-55-64 090-55-13-55-64

noida tun fi dere deni mole bi odu agba eni edumare fo ye ile ayeye tin gbaradi nigba gbogbo lati mu iwosan ibile do la gbogbo madari oro loke epe aditu oludola alternative therapy ni ke ma bo katori eni ti o so ose pelu te wetego ibile eni mi majele tabi fe poru ofa ona imora fe di ti o loyun ni aye igbega lenu ise okowo ti o lo dede adapada lenu ise ni lu oba ogun aye ta fojuri ati yi ta o fojuri eni sukusu ni yo re ri ayo lagba la aditu oludola alternative therapy agba omora to mo yan ibi ninu ikarahun won be lori apere lati la lawe lawe ogun to fe gbe ni mi bi kalokalo ati ona bayo re dele ma bo tara ta nilu adoekiti nito si oke la health center selero oke la la

mo ni ta ni eniyan re gbogbo eda bi ni bi ile aye to ye ka toka si pe eniyan mi re eniyan mi re gbogbo won lo kuku nse ni iba odo ogun dabede orun mi la lo dodede ni bere ifa mo lo dodede ni bere ifa ni ile lo tawo oni ki sode kini di dede gbe yo orun mi la lo nfo yi o lohun o fe yo won o si fe won o si fo anago orun mi la ni ka wo adaba to je ye oko o ni badaba o ba bi o ba bi mo o ni adaba n bi o ni ka wo eyele tin somo iya adaba tin tan sin le o ni eyele ama bi dudu ama bi fufun o ni ka wo aparo tin be loko o ni aparo la aparo n bi o ni ka wa wo adiye tin somo iya aparo tan sin nile o ni ediye tan sin le ama bi pupa ama bi dudu ama bi fufun o ni ka wo eto obeje tin be loko o le to obeje le tun bi o ni ka wa wo ewure tin somo iya etu tan sin le o ni ewure dudu ama bi fufun ko da ewure ama fomo ti e bi agutan o ni ka wo igala tin be loko igala ni gala nbi o ni ka wa wo aguta tin tan sin le tin somo iya igala tin be loko o ni aguta ama bi dudu ama bi fufun ama bi eyi aba wora wora wo o ni bo tirinu o tun ni ka wa wo elegbede tin be loko elegbede le elegbede nbi ka wa wo omo eniyan tin somo iya elegbede tin be nile o ni eniyan dudu ama bi fufun eniyan pupa ama bi afin ayinrin ama bi dudu orun mi la ni agabagebe omo eniyan ni o ni ile ile ile lo tawa ki soko akara su sepo ko gbohun epo omo eni su sinu eni fosu mesan ko ni ko mu wajo ni sugbon wa gbo o akilo iwa ni lasale yi bo ti wa n gbo mi yi n o fe ko dijurin ni ile aye nitori pe mo so pe eyan won pe eni bi lo kari ile aye gbogbo tori to ba diju teni re o fi koja o mo ni mo o kan dabi paye o pare ni lojo kan aye o ni pare nse ni ko tun iwa ati ise re se baye won ba ti pare wa ba o asiko to ni kaluku ba ku to ku to kuro laye laye ti e pare aye kan o ni pare awa eniyan enu aye la wa ronu piwada nigba to ba ya ore kan o si laye o aseyinde ni ile aye o wopo kare ni barin lasan lo je nle aye tani eniyan re tani eniyan re ore mo tu wi mo ni tani eniyan.

wa peke ne kane belu belu bo ba nse ni hospital lo ye ka gba lo e ma jeje ku je ma mumu ku mu bo ba di pe eyan lo nwa odindi atare taare sinu abo iyere die ta da si ta fi atajo sisi ata lo mu fufun ta gun gbogbo kini won ipo ta lo to mu lebu lebu ta wa ko sinu otin bi otin amarale ta ko si awa ma to si ogangan ibi ti belu belu wa awon baba wa laye atijo ni won nse be sugbon laye ta wa nko e mama jeje ku je e ma mumu ku mu beyan ba ni belu belu hospital la ngba lo nje lasiko yi o di wiwo loku ti ki po sa aja mi o ni gbo keyin re o ka wa gbo mi o si ni kan ki wo re o fa tu awi ita baba dojo waju atu ma ri so si ko to ba lohun oba taku teje eyin enu oni seku kan emi lomo okuta kekeke o se fadage ni ba gbon joju adare ate I shift doctor olu ogun dola loko temi number mi re te ba fe pe mi leyin eto 08030527261 le kan si 08030527261 Office at the $2 wa ni ilu Ado ni ipinle Ekiti adugbo Okela ni keti do ni eyin Health Center Okela ni ilu Ado Ekiti Nje ti a seda ba kadara re pe mi kini nle tun ma pade lori eto ilojo mejo diba na ko enu ni dumi o ti wo ni di dasiko ta pade ajo lontawo ajo bon ta won timule ogo ni fun olon loke o

0: ota kojo lu kodo ise owo awon ara bi tin somo ologo domo lopo ni
1: o ya tete
0: to eni tolorun ko kokoro itu sile
1: le lowo
0: alhaji agba baba alanu spiritual o
1: okunrin dandan
0: eyi ke iya isara
1: o sese bere tabi olojo pipe
0: mi sam fe
1: asiri bibo
0: yonu ebe awon agba
1: alanu kaju e
0: yonu agba
1: o sentio ye ko ni lowo
0: tractors oloshelu
1: o lo fun interview
0: yonu agba lu koja be
1: awon kan ba di alhaji agba
0: lo tori adi tun ti yo
1: oja re otani
0: o fe gbomojo
1: oyun iju asiri bibo
0: atude asina
1: o ya lodo eni ti alafiran
0: e ma pade baba alanu alhaji agba
1: lojojo wednesday
0: thursday ati friday ni lu akwe
1: en la fe josu
0: folo kada pe
1: ile baba alanu
0: idi mango loki ogba lo lo
1: saturday and sunday
0: le ri baba alanu
1: nina god plaza opposite alafia hotel
0: lojojo monday and tuesday
1: le ri baba alanu
0: ni bakusa street
1: opposite ile ya bakusa
0: ilu ore
1: telephone
0: 006 397 0829

abiyamo lorun eyin abiyamo nile aye e se be foju anu e fi wo abiyamo ile tin be nile aye atorun mo tun kin ye ku dede asiko yi ojo ta wa yi ile se radio lalubarika ta wa yi e ti meto ti o se be ti o gori agbagbe nle si se be ten gbo yi Olorun oba oba deda seda oni fi wa sile fun aje Kombo ile ye ku alejo mu gbogbo ona e ku alejo ese pankoro ile ye ku alejo barade etu aye le na le to ten gbo ite ba gbagbe nibi ta laji agba baba laanu agba omi mo le ti fi te wete gbo osetu sile fo mo niyan ba ke so o gajugo to ba ti ni bon liwo baba ni se nibi won gbe sode mo tun kin ye ku dede asiko yi o e ti mo gbogi kan ta tori e wa sori ategun gbogbo gba sebi e kuku mo pe arun ata isan ojo pipe ati sese de eleti ko de keda o lalafia lago ara ti e atona teda yo fi ri se laye nbi ti o si bo lowo ose ati se ele to nbe laye ti e sugbon ko to di pe o menu ba ju be lo alaji agba baba laanu agba omi mo le ti fi te wete gbo osetu sile fo mo niyan yi baba ise be o dupe lowo olorun oba olorun ala eleyi to je pe ti baba fi se ayeye ogun odun ayeye ogun odun bi ibo ayego ayeye ogun odun eleyi ti baba ti wa nilo akure oloye mekun papa julo ni pe londo laiyese lori iwosan ati imoran fo mo niyan ayeye ta soro bayi eleyi o wa nilo be lai mu kan gidi lowo amo ko to di pe won te wa juju bayi lo eje nkan kan fi number laji agba baba laanu ki kokon fi o lede na nitori oju opo te tododo baba ni yun number laji agba baba laanu re 00639708290063970829 number laji agba baba laanu ni yun egbo mo wi pe ayeye won ko wa ni lo be lai mu kan gidi lowo baba fe fi ebun lorisirisi ebun herimo herimo o fe fi sami ayeye ogun odun ohun ti won tin sise esegun ti won tin fun ni nimoran tare eda si se be to n da saka ti gbesi aye eda teleyun dirorun latara be

0: Saturday, 10th October, Agume Wale, Outsmagbadua, Bubweni, Suleja Tanshi, Stadium, Suleja, ni Niger State, Suleja, the Night of Miracle, Belu, Lisa, Madebayojo Authority, Iwogo, Goloma, so testimony, Ejajo Madua.
1: Ofi ope fun Olorun fun ori to se ninu aye mi oruko mi Christian name ni Abosede Abiodun mo gbe ni Ako lati gba ti mo ti join ijo yi itan mi yi pada idile mi itan wa yi pada gbogbo lo ni rowo rose testimony akoko mi ni pe nibi ti mo tin taja ni Gosa Ibo kan wa challenge mi ni jo Friday wi pe ah iwo lo ni gbogbo Gosa market yi bae o tori nigba kan e taja tele okan joko ni oja re ma re te bo bayi o ti lo village o ti lo gbe ogba nje wa ero wa pon lori re bayi yi pe kin wa ra moti fohun o mi o raja ko wo 200 yi laye mo ra more than 1 million bayi mo si supply re orun si dide yanu fun mi o dupe lowo olorun ngba ti a n bo ni ati travel ni kaduna ni jeta a ri anu gba oloko to gbe wa o ti yo to ye pe trailer yen o fesi wa emi gan ti ma fe gbadura ti ma travel bayi mi o n gbadura ni enu ona bo emi yen sa so pe kin duro ni center enu ona le mi kin to jade emi a tun so pe ti sele ba sele gan ta lo fe ta number ta ni kokko fe pe won fi ma mo bi ti ota mi ku si emi yen sa n gbe wa mo ni loruko Jesus se nigba ti ogode mi o ni kukuya omo mi akobi o ti n wa admission fun o ti se job mi emefa ko ri admission sugbon ojo ti mo gbo ipe authority ti olori ogun mi jade laye omo mi

0: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji.
1: A pastor for Reverend.
0: Mo je ikalara awon omo baba ninu emi. Mo de Olorun ori oke yi o ti se opolopo ise iyanu ninu aye mi. Eko mo wa sa.
1: Eko le ti wa ba.
0: Ben sa.
1: Emi na ma de ko lojo.
0: La koko ni bi o se meta seyin akobi mi o sick to je ko nbi she was vomiting mo fe gbe lo hospital o daku mo a cha ba mi rescue mo pada sile o mi ori oke wa nu ile mo ni gbagbo ninu ipe sam ojo mo ni gbagbo ninu ipe ma je mo ori oke ogo ma so fun omo mi mo ni I asked my daughter mo ni do you believe in this God only yes wo a fun ni omi yen mu wo a fi wo loju o sun lai gbe lo si hospital olorun de wo san
1: loju ese
0: loju ese
1: e patewo fun mu to ba je niyan lo